0: To kafin mu sallama kun ji cewa shugaba Donald Trump na Amurka ya ce a wannan talata ce wakilansa za su gana da na ƙasar Iran a birnin Doha na ƙasar Qatar. Sai bai ƙarin hasken kan batutuwan da za su tattauna ba. Bayan cabewa al'amura tsakanin su da suka kai wa juna harara a ƙarshen mako. Dakararren da rajin juhalin Iran sun tabbatar da mutuwar dakarinsu biyu tare da jikatar wasu sakamakon wani harin ta'addanci. Rasha kuwa ta sanar da kakkaɓo jiragen marasa matuƙa 419 da Ukraine ta harba mata cikin dare. Rundunar 'yan sandan Afirka ta kudu ta baza jami'anta a biranen ƙasar domin daƙile tashin hankalin da ka iya faruwa a zanga-zangar da masu ƙyamar baƙi suka shirya gudanarwa bayan cikar wa'adin ranar 30 ga wannan wata na Yuni da suka baiwa 'yan ƙasashen Afirka baƙaƙen fata su fice daga ƙasar waɗanda ba su ɗauki da cikakkun takardu ba. India kuwa ta tabbatar da jikkatar wasu mutane sanadiyar tashin gobara a wani kamfanin sarrafa sinadarai. A gasar cin kofin duniya da ke wakana yanzu haka kasashen Amurka, Canada da Mexico, Jamus da ke riƙe da kofin har sau hudu ta fice daga gasar bayan shan kashi a na Paraguay da ci 3-4 a bugun da kai sai mai tsaron raga. Haka zalika Netherlands ita ma ta fice bayan rashin nasara a hannun Morocco. Ƙarshen shirin kenan wanda Muhammad Awal Balarabe ya tsara. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. Jama'a kasance lafiya.
1: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa. Kwa kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da wannan lokaci a zango na biyu na yada shirye-shiryen mu na sashen Hausa na DW daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Rajana Munir Yahaya. A jerin rahotannin da muka muku tanadi a wannan lokaci za ku ji cewa a tarayyar Najeriya gwamnati ta bayyana shirinta na sake fasalin yanayin bautar ƙasa da matasa ke yi na NYSC. Takaddama ta kunno kai har wala yau a Najeriya a tsakanin jam'iyyu da hukumar INEC kan batun lambar sirri na adana bayanan 'yan takara. A Nijar masu fafutuka na neman a saki dan kungiyar farar hulan nan Musa Cangari da aka kama inda suka bayyana kamun nasa a matsayin ba bisa ka'ida ba. Waɗannan da ma wasu batutuwa za su zo bayan Zahraddin Umar Dutsen Kura ya gabatar da labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
2: Jamus ta nemi azabtare kasafin kudin kungiyar tarayyar Turai. Kotun Amurka ta daure a tajirin China shekaru 30 bisa samun sa da laifin damfara. Dubban 'yan kasashen waje na ficewa daga Afirka ta kudu saboda zanga-zangar kyamar baki. Jamus ta buƙaci a rage euro biliyan 400 daga kasafin kudin da hukumar tarayyar Turai ta gabatar na euro trillion 2. Domin shekara ta 2028 zuwa 2034 tana mai cewa wannan kasafi ya yi tsada kuma ba zai yiwu a iya aiwatar da shi ba. Wasu bayanai daga gwamnatin Jamus da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya samu a wannan talata sun bayyana cewa hukumomin Berlin ba za su amince da kasafin a yadda yake ba a yanzu. Kasafin kudin tarayyar Turai na tsawon shekaru 7 wanda ake kira da Multi-Annual Financial Framework MFF na buƙatar amincewar dukkan ƙasashe membobi 27. Saboda haka hakin amincewar Jamus na nuni da cewa za a yi dogon muhawara kafin cimma matsaya. Jamus wadda ita ce ƙasar da ke bada mafi yawan gudunmawar kuɗi ga kasafin kuɗin tarayyar Turai ta nuna damuwa kan wannan sabon kasafi wanda ya fi na shekarun 2021 zuwa 2027 da ya kai euro trillion 1.3. Kungiyar tarayyar Turai ta sanar da cewa ta tura wa ƙasar Ukraine kudaden da suka kai euro biliyan 3.9 domin taimakawa ƙasar wajen sayan jiragen yaƙi marasa matuƙa wato drones don ƙarfafa tsaronta. Hukumar tarayyar Turai ta sanar a talatar nan cewa kuɗin wani ɓangare ne na rancen euro biliyan 90 da kungiyar ta amince da shi tun farkon wannan shekara domin tallafa wa Ukraine. Wannan shi ne kaso na biyu na kudaden da tarayyar Turai ta fitar cikin kwanakin nan. Bayan da ta bayyana kiran euro biliyan 3 a ranar 25 ga watan Yuni nan domin tallafawa gwamnatin kasar wajen biyan wasu muhimman bukatun kuɗi. Shugabar hukumar gudanarwa ta kungiyar tarayyar Turai, Ursula von der Leyen, ta ce za su ci gaba da bayar da ƙarin tallafin ga Ukraine a nan gaba. Ta ƙara da cewa wannan zuba jari zai taimaka wa Ukraine wajen kare al'ummarta da martaba ƙasarta tare da ƙara ƙarfafa tsaron nahiyar Turai baki ɗaya. Wata kotu a Amurka ta yanke wa hamshakin attajirin China Gu Wengui hukuncin daurin shekaru 30 a gidan yari bayan samun sa da laifin damfara masu zuba jari kudaden da suka haura dala biliyan 1. Alkalan kotun da ke New York sun same shi da laifukan da suka hada da damfara da halasta kudaden haram. Inda kotun ta ce ya yaudari ɗaruruwan mutane daga sassa daban-daban na duniya a tsakanin shekarun 2018 zuwa 2023. Guo, wanda ya tsire daga China zuwa Amurka a shekara ta 2015, ya musanta aikata laifin. Yana mai cewa gwamnatin China ce ke bibiyarsa saboda sukar da yake yi wa jam'iyyar kwaminisanci ta ƙasar. Kotun ta kuma umarce shi da ya mayar da kusan dala miliyan 800 ga waɗanda aka damfara. Labaran na zuwa muku kai tsaye daga nan DW Hausa. Za ku iya saurare mu ta intanet a dw.com/hausa ko kuma ta tashar mu ta YouTube. Har ma da shafinmu na Facebook. Dubban mutane na gudanar da zanga-zanga a sassa daban-daban na Afirka ta kudu a wannan talata. Suna neman gwamnati ta ɗauki tsauraran matakai kan baƙin da ke zaune a ƙasar ba tare da takardun izini ba. Lamarin ya sa dubban 'yan ƙasashen Zimbabwe, Malawi, Najeriya da Ghana suka fara barin Afirka ta Kudu saboda fargaba harhari na nuna kyamar baki. Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya amince da haƙƙin masu zanga zangar na yin zanga zanga cikin lumana, amma ya ce ba bakin da ke zauna kasar ba bisa ka'ida ne kadai ke haddasa matsalolin tattalin arziki da zamantakewa ba. Shugaban ya zargi wasu da rabewa da zanga zanga domin cimma muradinsu na siyasa. Majalisar Ɗinkin Duniya dai ta nuna damuwa kan rahotannin harhari da tsangwama da ake yi wa baki a wasu sassan wannan ƙasa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa barkewar cutar Ebola na iya jawo wa nahiyar Afirka asarar da ta kai dala biliyan uku tare da salwantar da dubban guraren wato guraben ayyukan yi idan ba a shawo kan lamarin ba cikin gaggawa. Tun bayan ayyana barkewar cutar Ebola nau'in Bundibugyo a ranar 15 ga watan Mayu, gwamnatin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo ta ce mutane sama da 1,000 suka kamu da cutar, yayin da kusan 400 suka mutu. An kuma samu wasu wurare da ba masu yawa ba da cutar ta barke a Uganda, yayin da masana ke fargabar za ta iya wato bazuwa zuwa wasu makwabtan ƙasashe. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce idan ba a samu isasshen tallafi da matakan daƙile cutar ba, matsalar na iya rikidewa daga ta lafiya zuwa babbar matsalar tattalin arziki da ci gaban nahiyar Afirka. To jama'a, ƙarshen labaran duniyar kenan, amma muna gayyatar ku kuje shafin mu na internet domin ƙarin wato samun ƙarin bayani akan wasu daga cikin labaran da kuka ji. Yanzu lokaci yayi da zan mayar da kurin abokiyar aiki Raijana.
1: An gaishe da Zahraddin Umar Dutsen Kura da labaran duniya.
0: DW harkokin yau.
1: A harkokin namu na yanzu, za ku ji cewa an samu mummunar ambaliyar ruwa a birnin Accra na ƙasar Ghana. Za mu ji halin da ake ciki a yanzu. Muna kuma tafa da shirye-shiryen duniya mai yayi da lafiya jari da kuma wasiƙun masu sauraro. Amma kafin nan mu fara daga Najeriya. A Najeriya, gwamnatin ƙasar ce ta sanar da cewa za ta sauya tsarin yadda matasa suke gabatar da hidimar ƙasa ta NYSC zuwa ga ƙoƙarin inganta rayuwa da gina tattalin arziki a tsakanin matasan da ke a tarayyar Najeriya a halin yanzu. Daga Abuja, Ubala Musa na ɗauke da ƙarin bayani.
3: A cikin fata na sake ɗinke lamura ne dai, tarayyar Najeriya ta kaddamar da shirin hidimar ta ƙasa a NYSC ga dubbai na matasan da suka fito cikin yakin basasa na ƙasar. To sai dai kuma shekaru 53 da kaddamar da shi, Abuja ta aina karkatar da fuska ta shirin daga kishi na ƙasa zuwa ga ƙoƙarin inganta rayuwa da gini na tattali na arziki alkani na matasan da ke cikin ƙasar a halin yanzu. Kuma a ƙarƙashin na sabon tsarin da Abuja ta sanar dai, Najeriya ta karkatar da shirin daga haɗa kai zuwa fatan kai ƙasa zuwa ga tattali na arziki da ke da ƙarfin da ya kai dala Amurka tiriliyan ɗaya. Hadiza Bala Usman dai na bai shugaban Bola Tinubu shawara a harkar mulki.
4: We need to strengthen the human capital development to enhance the
3: muna buƙatar ƙarfafa dama ta matasan mu domin inganta tsarin aiki da muke da buƙata domin cin manufar tattalin arzikin ƙasa. Kamar yadda kuka sani, shirin yana nan kusan shekaru 53 da suka gabata, amma wannan ne dai karo na farkon fara da muke masa kallon tsab, kuma sauyin zai shafi kowane ɓangaren shirin, farawa daga yadda ake shiga shirin da yadda ake tura mutane zuwa wuraren hidimar da ma gane wuraren da ke da ƙalubalen rashin tsaro ko bayan tsawon lokaci da ya kamata matasa su share a sansanin yin hidimar. Mun kuma kalli buƙatu na matasa wajen samar da dabaru na inganta rayuwa da kuma gano abin da matasan ke da buƙata bayan kammala hidimar.
4: From the Nigerian youth after graduating.
3: Dama dai an ɗauki lokaci ana ta nuna damuwa bisa yadda shirin da ya nasara sauya tunani cikin ƙasar a lokaci mai nisa ya rikiɗe da kasa kaiwa zuwa ga buƙatar haɗa kan ƙasar wuri guda. To sai dai kuma tun ba kai ko ina ba dai sabon sauyi na ɗauka hankali na matasan da ke a tarayyar Najeriya a halin yanzu. Khalid Kabir Yusuf dai ɗalibi ne da ke zaman jiran hidimar ta ƙasa a shekarar bana.
5: Ai ba kowa ne yake da interest ma na yin sana'ar ba gaba ɗaya. Wani ya fi son ya ga yana yi wa gwamnatin hidima, wani kuma gaba ɗaya ma ba shi da ra'ayin yin sana'a gaba ɗaya. Amma gwamnati ta koya mutum yadda zai sana'a, za ta ba shi jarin da zai irin sana'ar da yake da burin yi ne idan ya gama wannan koyon harkokin sana'o'i ko ko a'a. Zuba mai ido za ta yi je nemi jarin da zai tashi sana'ar.
3: Sabon tsarin da yana nuna alamun adabo da kokari na gwamnatin kasar daukar aiki a tsakanin miliyoncin kasar da ke karatun babu. To sai kuma duk da haka ga Bashir Limanci da ke zama tsohon sakatare na kungiyar ɗaliban tarayyar Najeriya. Tsarin na iya sauya da dama kan hanyar samar da sabuwar talawa ga matasan da ke kasar a nan gaba.
6: Idan aka aiwatar da wannan gyara yadda ya kamata, zai taimaka wajen rage rashin aikin yi ta hanyar baiwa matasa damar ƙirƙirar ayyukan yi maimakon jiran gwamnati ko kamfanoni su dauke su aiki.
3: Sama da kaso 50 cikin 100 ne matasan da ke tsakanin shekaru 18 zuwa 35 dai ba su da aiki a cikin kasar a halin yanzu. Sadiq Abubakar jigo ne a cikin jami'ar ADC ta Adawa da kuma yake fadin tunanin na Abuja ya saba da zahirin da ke cikin kasar a halin yanzu.
7: Har yanzu in ka je da arewa ya je kudu in ma kasuwanci kai in wata irin rigima tashi za ga motocin arewa ake konewa bisa sun shi ake kashewa dukiyoyin shi ake targeting wanda in ka zo arewa ma cikin inda ake ta hikiman ba haka ake ba amma abubuwan da su yi muni yanzu ba mai wayewa ba mai gogewa abinda aka so skin na NYC ya kawo har yanzu ba kai gaba da za a ce wai an jaye tarbiya da wayar da kai a ƙara samu hadin kai da son juna a ce an mai da karinta masana'antu inda gaske gwamnati ke za ta inganta rayuwar matasan Najeriya ai empowering ma'aikatan da aka ba wannan haƙƙin su wannan aikin da ya kamata.
3: Bangalori na siyasar tarayyar Najeriya dai na ƙara matsawa zuwa ga zabukan da ke tafe a cikin fatan jin hankali na matasan da ke ta neman fitar rashin tsaro da tali na arziki. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: Har yanzu dai muna Najeriya ne inda wata sabuwar takaddama ta kunno kai tsakanin wasu jam'iyyun siyasar Najeriya da hukumar zaben kasar akan kin ba su lambar sirri da za su sanya sunayen yan takararsu a dandalin adana bayanai na jam'iyyar a yanar gizo. Abin da ya haifar da damuwa, wakilinmu da ke Abuja Waisu Abubakar Idris ya aiko mana da wannan rahoto.
8: To duk da dai ya cika wa'adi na ranar 26 ga watan nan da hukumar zaben Najeriya ta gindayawa kanta don baiwa daukacin jam'iyyun siyasar Najeriya 22 lambobin sirri da zai ba su damar sanya sunayen yan takararsu a rumbun adana bayanai na hukumar zaben da ke shafin ta na yanar gizo. Amma maimakon hakan sai hukumar zaben Najeriya ta bullo da wani sabon salo. In ta zaɓi wasu jam'iyyun ta ba su wannan dama wasu kuwa ta yi masu ƙememe duk da cewa sun cika dukkanin sharuɗan da take buƙata. Jam'iyyar Adawa ta PRP na cikin waɗannan jam'iyyun siyasun da ta ce ta ji shiru. Nan bayan Haruna Mamdam shi ne sakataren tsare-tsare na jam'iyyar ta PRP ya bayyana fargabarsu akan halin da suke ciki.
9: Fargabanmu shi ne kowane shiri da aka shimfar kayan shirye-shiryen zaben nan tana da lokacin aikatawa. Shi wannan duk da sunayen takara ga na fitar shi ma an riga an tsara shi zai fito lokaci kaza zuwa lokaci kaza. Yana wuya INEC ta daga kwa ko ta ƙara lokaci. Shin INEC za su zo su ƙara mana kwanakin nan gaba don mu samu mu sauke haƙƙin yan takararmu da ke kanmu na cewa duk wanda ya cancanta a jam'iyyar ya samu dama an shigar da sunanta.
8: Ko da yake manyan jam'iyyun adawar Najeriya sun samu an ba su wannan dama daga hukumar zaben. Amma sun kasance masu nuna damuwa sanin cewa yanayi ne na a gudu tare a tsira tare a baya dai halin da jam'iyyun adawa na ADC, NDC da ma wani bangare na PDP su ne suka fi daukan hankali saboda halin da suka shiga da ma zargin da ake na kokarin mayar da Najeriya mai jam'iyya ɗaya tilo.

0: Ita ma fa hukuma na da nata dalilai da take buƙatar bi sau da kafa har dai ta samu ganin haske cikin lamarin, yayin da wasu da basu so su yi magana ba ke ganin cewa yanayin tsaro da ake fuskanta ke sanyawa dole fa a yi taka tsantsan ga irin wannan batu na tuhuma kan ayyukan ta'addanci ko gama baki ko tallafa musu da dai sauransu. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Nijar.
1: A Ghana kuwa akalla mutane 12 ne aka tabbatar da mutuwarsu sakamakon ambaliyar ruwa da ta auku a birnin Accra na kasar Ghana. An dai fuskanci mamakon ruwan sama a jiya Litinin a birnin wanda ya haifar da iftila'in. Daga nan birnin Bon, na tuntubi Abubakar Muhammad Chafaram, babban jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta Ghana, na kuma fara da tambayar sa wani hali ake ciki a yanzu.
2: Gaskiya dai ambaliyar ruwan ya abu cikin jiya da dare, waye gari jiya Litinin, ya kawo muna damuwa sosai sosai cikin birnin Ankara da central region shine Tekku da karkara. Yanzu haka birnin Accra dai mun rasa rayukan mutane kamar 10 wurare daban-daban-daban-daban, kuma ma'aikata da ruwa ya shiga kamar warehouses inda ake adana abinci.
1: Wane irin ɗauki ko kuma taimako kuke kaiwa mutane a matsayinku na jami'an bada agaji?
2: Abinda muke kai musu yanzu haka ne, na farko muna kai musu kayan kwana kamar blankets, kamar mattress, bayan wannan kuma muna ba su kayan kwana kamar tabarni da kuma abinci, shinkafa da mai da kuma makamancinsu da kuma ruwa. Bayan wannan kuma waɗanda suka samu raunin jiki kuma an kai su hospital, gwamnati ta dauki bashi ana jinyar.
1: Kun tanadar ma waɗanda suka rasa wuraren kwana ne wurin da za su zauna?
2: Mun tara su domin muna da yin muke kai su safe haven. Da yawan su suna wurin nan, sai sa wurin muke kai musu agaji na abinci, na abin kwana da ruwa. Waɗanda kuma suke kwana wurin yawayen su kuma haka nan kuma muke kai mun sauki. Wasu kuma na nan kuma baki ne suka shigo cikin birnin Ankara jiya na abin ya yi samu su. Ana shigon su a duba su su koma wuraren da suka fi.
1: Shin akwai wani tanadi ne da gwamnati ta yi domin wato shirin ko ta kwana sakamakon yadda ake hasashen cewa lamarin zai iya ƙara ƙaruwa ya ƙara ƙamari nan da kwanaki kwana guda?
2: Sosai sosai, domin wadda forecast sun da muna kamar cikin 7 rabuta da fiye har zuwa ran Alhamis din samu kuma samu babban ruwa, sai sa a shirye muke mu yanna mu yan hula shine military Ghana Armed Forces. Da living with the fire service duka mummun haɗa giwa muna wai da za mu fara su kuma masu gyara hanyar motocin baro da electricity duka dukan su sun ta suna duba yadda waɗannan kayayyaki suka ba ta yadda za su samu su gyara.
1: Wani kira kuke da shi ga jama'a a birnin Accra a yanzu?
2: Kiran da za mu shi ne su gyara zama saboda suna zubar da shara cikin magudan ruwa ci ke kawo damuwa. Bayan wannan kuma kowa ya mai da lura saboda ruwan bai tsaya ba, ruwa ya kuma zo kuma da yawa, kesa kowane ne zai fita gidan shi ya duba inda zai tafi nan dai wurin nan akwai damuwa da zauna gidan ka tafi. Kuma in ana ruwa ana gari kuma an za ka fita sai ka mai da lura saboda kai ka ji ka shiga cikin matsala.
1: Abubakar Muhammad Chafaram kenan, babban jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta Ghana, da haka kuma muka kawo ƙarshen rahotannin da muka muku tanadi.

0: Yanzu kuma za mu je ga fagen shirye-shiryenmu, za mu fara ne da shirin duniya mai yayi, a yi sauraro lafiya.
1: DW Duniya mai yayi.
2: Shekaru da dama Najeriya na tafiye da tsarin ƴan sanda a ƙarƙashin gwamnatin tarayya. Sai dai ƙamarin taɓarɓarewar tsaro sun haifar da kiraye-kiraye na kafa ƴan sandan jihohi. To shin ƴan sandan jihohi za su samar da cikakken tsaron da ake buƙata, ko kuwa za su bujiro da sabbin matsaloli ne na zamantakewa da kuma siyasa? A kasance da mu domin jin cikakken abin da shirin ya ƙunsa, wanda ni Abdullahi Tankwabala zan gabatar muku.

0: Kuma da Allah. Kodake Najeriya na da jihohi 36 da babban birnin tarayya, aikin ƴan sanda yana ƙarƙashin gwamnatin tarayya ne. Gwamnonin jihohi a hukumance ana cewa su ne shugabannin tsaro a jihohinsu, amma ikonsu ragagge ne kan lamarin aikin ƴan sanda da aka tura aiki jihohin. To shin menene fa'idar ƴan sanda da jihohi? Professor Mammalau Lusufari San, kuma malami a Jami'ar Bahare da ke Kano, ya yi ƙarin bayani.
1: Lallai wannan batu ya tabbata a nan majalisa ta tarayya cewa sun yi gyaran doka domin a samu 'yan sandan jihohi. Ta san yadda tsarin da yake 'yan sanda na gwamnatin tarayya ne, duk lungun da kaga dan sanda a Najeriya to ma'aikacin gwamnatin tarayya ne. To yanzu saboda wasu dalilai, musamman dalilai na tsaro, ake ganin cewa ya kamata a samu a 'yan sandan jihohi ya zamanto jiha kowace tana da nata tsari na 'yan sanda wanda za ta taimaka wajen wato samar da tsaro a Najeriya baki ɗayanta. Wannan shi ne babban fa'ida da ake gani. Banda shi kuma za a ga akwai fa'ida, misali dama ai akwai ƙarancin 'yan sanda a Najeriya. In ka duba yawan mutanen Najeriya, ana cewa sama da miliyan 200, adadin 'yan sandan da ake da su sun yi ƙaranci sosai. Har kwanakin baya ma shugaban ƙasa ya ba da umarnin a janye 'yan sanda da ake biya manyan mutane suna ba su kwariya domin ƙarancin 'yan sanda. To idan aka yi haka din, ana ganin kowace jiha idan ta yi nata tsarin na 'yan sanda, na a samu wadatuwa.
0: To sai dai ra'ayoyi sun bambanta a tsakanin 'yan ƙasa kan 'yan sandan na jihohi, inda masu goyon bayan 'yan sandan jihohin ke cewa za a fi samun cikakken tsaro kuma cikin gaggawa da tabbatar da doka da oda. Tsohon kwamishinan 'yan sanda a Najeriya, Abdulkadir Indabawa, na daga cikin waɗanda ke ganin alfanun kafa 'yan sandan na jihohi.
2: Kamar yadda ka ce, ra'ayi ya bambanta, akwai masu so, akwai wanda suna ganin bai dace ba. Amma ni gaskiya ina cikin wanda suka iska ya dace a yi shi. Saboda yawancin laifuffukan da suke faruwa a jihohi, masu yawan da suka fi yawa da jihohi ya shafa. To yanzu ni ina ganin a gwada a gani, amma kullum sai a ce ba za a iya ba.
0: Wasu na nuna damuwa cewa 'yan siyasa na iya gurɓata tsarin wajen cimma biyan bukatunsu, domin gwamnoni na iya amfani da 'yan sandan jihohi wajen cin zarafin 'yan adawa. Kamar ya kake ganin wannan?
2: Ni ban yarda da wannan ba. Idan dan wannan ita ma gwamnatin tarayya ta yi amfani da 'yan sandan nata da ci zarafin 'yan hamayya.
0: A yanayi misali na rashin jituwa a lokacin aikin tsaro tsakanin 'yan sandan jihohi da na tarayya, da kowa na da hurumunsa, umarnin wa za a bi?
2: Ba za a samu matsala ba. Ai laifuffukan kowa an ware masa nasu. Kaga abin da ya shafi rogari a cikin jiha, ɗan fyaɗe din na jihohi ne, kowa ce wayannan din sata akwai hatar kaza. Amma abin da ya shafi interstate, kamar lakura wannan ko bandi din da su yi katsina da jambara, to nan ka kashe ne da gamar. To ba za a samu matsala ba idan dai kowa ya aikin su, da idan su 'yan sandan jiha akwai wani abu da ba za su iya ba, ya fi ƙarfin su. Amma aikin sai sai su nemi taimako a wajen Federal Police, sai a zauna lafiya.
0: Tsohon kwamishinan 'yan sanda a Najeriya, Alhaji Abdulkadir Indabawa. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Najeriya na ganin idan ba dage an tsaya tsayin daka wajen sa ido ba, ana iya samun cin zarafin bil'adama. Isa Sanusi, shugaban ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International, na ganin 'yan sandan jihohi ba alheri ba ne ga Najeriya.
3: To gaskiya ba zai haifar da wani alkhairi ba, kuma abu ne ma da ba zai ma yi aiki ba idan ka dubi gazawar gwamnatocin jihohin Najeriya gaba ɗayansu 36 ta fuskar sha'anin mulki da gudanar da cibiyoyi na gwamnati. Don haka magana ce kawai ta siyasa wadda take ba za ta haifar da wani abu ba. Idan za a tashi tsaye a yi maganin matsalar tsaro, a tashi a yi. Amma magana wai kirkiro jihohi, 'yan sandan jihohi wai ya taimaka ba abin da zai taimaka, illa ma ya ƙara dagula sha'anin tsaro.
0: Amma wace hujja kuke da ita cewa samar da 'yan sandan jihohi zai ƙara dagula sha'anin tsaro a Najeriya?
3: Abin da zai nuna maka manuniyar cewa idan aka yi 'yan sandan jihohi za a shiga cikin bala'i na take haƙƙin bil'adama shi ne idan ka duba yadda 'yan bijilante suke aiki, misali, ko kuma rundunonin sa kai na jihohi. Za ka tarar da cewa irin cin zarafin bil'adaman da suke yi ya wuce kima, ya wuce misali. Kuma mu abin da muka fi fargaba a kai shi ne ba yadda za a yi a ce wai kawai dan matsalar tsaro ta takici takicinyewa kawai kace za ka kirkiro yan sanda rana daya kawai ka mika jihohi. Ina ga kawai wannan wata hanya ce da gwamnatin tarayya take kokari ta zame hannunta daga harkar tsaro, kawai sai ta mika wa jihohi abubuwa su ci gaba da lalacewa kawai shikenan ba yadda aka yi. Sannan kada ka manta idan shugaba ko kuma a ce gwamna shi yake da iko na yan sanda to dole fa zai sayi makamai. Sannan kai ka san yanda sha'anin riko da makamai yake da yadda ake ta samun zarge-zarge ko da a cikin jami'an tsaron Najeriya ne yanzu akan cewa akwai waɗanda suke ba da haya ko ma suke sayar da makamansu. To idan ka ce jihohi 36 kowanne za su sai bindigogi da yan sandan su, to yawan makaman da suke yawo a cikin kasar zai karu, sannan tashin hankali ma zai iya karuwa.
4: Ai duniya
0: yayin da wasu jihohi suke samun kuɗin shiga mai yawa da za su iya kula da bukatu da haƙoƙin 'yan sanda ba tare da wata matsala ba, jihohin da ba su da ƙarfi na iya fuskantar wahala wajen biyan albashi da samar wa 'yan sandan kayan aiki da makamantansu. Kamar da Farfesa Tukur Abdulkadir, masanin diplomasiyyar ƙasa da ƙasa kuma malami a sashen koyar da kimiyyar siyasa a jami'ar jihar Kaduna a Najeriya, ya nunar.
5: Ana ganin jihohi da yawa da a yau ko da sabon albashi da aka amince da shi ba sa iya biya. Sannan muka yi la'akari da makarantun secondary na jihohi da makarantun primary da suke ƙarshen ƙananan hukumomi da gwamnati. To idan ko ya kasance ilimi kanshi musamman kuma abin da ya shafi tushensa na primary da kuma secondary an gagara ba da shi ba za ta ce, to ina ne za a ce za a iya ba da tsaro ko misali a ce an lura da ainihin harkoki musamman su haƙoƙinsu da albashinsu da kayayyakin aiki. Bisa la'akari da irin waɗannan abubuwa jama'a da yawa suke da shakku cewa anya ba ana ma wasu ɓangarori ne shigo-shigo ba zurfi ba musamman na arewa waɗanda wasu daga cikinsu kamar yadda na yi bayani suna da damuwa a bisa yanda jama'an suke fuskantar bala'in kusan hallaka ko da yaushe sakamakon abin da 'yan masu garkuwa da jama'a suke yi da kuma wasu 'yan ta'adda.
0: Wani ɓangare da mutane ke nuna damuwa shine na rikicin addini da ƙabilanci, cewa yana iya ta'azzara idan bai hattara wajen ɗaukar mataki ba.
5: Waɗannan abubuwan da ake la'akari da kuma wasu jihohi da ake ƙyamar wasu jinsi waɗanda wasu shekara 200 a wurin wasu shekara 100 amma har yau ana masu kallon baƙi ne su 'yanci rani ne ba abin da ake yi da su ko ƙananan hukumomi ba a ma yarda su 'yan jiha ne ba. To yau idan kuma jihohin wasu daga cikin suna fuskantar tashin hankali da rashin haƙuri da juna ta ɓangaren addini ko ƙabilanci, to waɗannan jihohi idan suka kafa sojojin ko 'yan sandan jiha misali, to gaskiya za su koma kawai kamar 'yan sa-kai ne na ƙabilu ko na wasu addinai, wanda kuma bai kamata a ce ƙasa ta waye gari tana da irin waɗannan mutane suna ɗauke da muggan makamai kuma gashi dokokin ƙasa sun kare su ba.
0: Amma Farfesa Tukur Abdulkadir, kana ganin abu ne mai yiwuwa fara aiki da 'yan sandan jihohin a Najeriya?
5: Abu ne mai yiwuwa a yanzu tunda gwamnatin da take mulki a ƙasan da kuma gwamnoni wanda su ne da ke da faɗa a ji a majalisun duka na dokoki na jihohinsu abinda gaskiya suke so a yi za a yi kamar yadda kuma abinda shugaban ƙasa yake so majalisar tarayya shi take yi. Saboda haka a wajen doka abu ne mai yiwuwa.
0: A yanzu dai tuni majalisar tarayya Najeriya suka amince da dokar kafa 'yan sandan jihohin, sai dai ƙalubalen zai dogara ne ba kawai akan gyaran kundin tsarin mulki ba, amma kan shugabanci da sanin ya kamata da kuma biyayya ga doka da oda.
4: Ai duniya mai yayi komai fa akwai lokaci.
0: Kuma sauraro a nan za mu dakata sai wani makon idan Allah ya kai mu. A madadin 'yan uwa abokan aiki, Abdullahi Tanko Bala ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus.
6: To yanzu kuma sai shirin lafiya jari.
7: DW Lafiya jari.
8: Jama'a barkanmu da sake saduwa a wannan sabon shirin da ke duba harkokin kiwon lafiya, kuma a yau zamu duba yadda ake ci gaba da samun ragurar masu fama da cutar kuturta a jihar Katsina da ke arewa maso yammacin Najeriya, wanda yanzu sama da shekaru 3 ba a samu wanda ya kamu da cutar ba. To ko me ya kawo hakan?
9: Magana kuturta da sauki. Abinda suka sa sauki kuwa da tabullo ake zuwa asibiti nan da nan a bada magani.
8: Wannan da ma ƙarin dalilan raguwar wannan cuta zai zo muku idan kuka kasance da mu a cikin shirin, wanda ni Yusuf Ibrahim Jirgaba kuma na shirya zan gabatar.

0: To madalla akwai al'umma da dama da suka yi fama da wannan cuta ta kuturta a jihar Katsina wanda har ta kai ga akwai wata unguwa da an ambaci sunanta to kowa na ganin kamar baki daya unguwar masu fama da cutar kuturtar ne to ko yaya wannan cuta take Dr. Habib Muhammad Ibrahim kwararren likita ne a asibitin koyarwa na jami'ar Umar Musa Adwa dake Katsina
1: ita cutar kuturta ciwo ne wanda kwayan cuta ne na wata bacteria da ake ce mata Mycobacterium leprae ita wannan Mycobacterium leprae kwayar cuta ce wanda ake ganin ta da madubin likita ba a ganin ta to kuma ana daukar ta ne kamar ta hanyar idan mutum yayi atishawa cikin hanyar malumfashi ana cewa abin droplets idan mutum yayi atishawa ko yayi tari yana furzar da kwayan cutar a ciki idan yana da ita to kuma wanda ke kusa da shi in ya shaka sai shi ma sai ya kamu da wannan cuta ta kuturta da ake
0: Dr. Habibu yayi karin bayani kan irin illar da cutar ta kuturta ke ma al'umma
1: idan aka shake ta wannan cuta za ta shiga cikin jini ta bi jini sai ta je ta lalata laka wani abubuwa da ake ce ma nerves laka su take zuwa ta lalata su a hannu yan yatsu da hannu da fuska da fata da kuma kafafuwa haka yan yatsu kafafuwa idan mutum ya ta lalata wani laka so za ka ga babu sensation misali mutum yana iya kama wuta ba zai ji zafin ta ba yana iya jin rauni ba tare da ya sani ba saboda wannan lakadi take sa mutum ya ji zafi ko ya ji sanyin abu ko ya ji abu ya taba shi so wannan ciwon da suke rashin ciwon jin ciwon sai su ji rauni kaga ciwon yana ruwa yana dagwalgwalewa haka har in ya zo su riga gutsurewa suna gutsurewa duk tare da wannan lakadi dake kawo jin zafi ko jin sanyi so sai kaga abubuwan sun yan yatsun sun ji rauni suna rancewa sun ƙara shiga sun dugulgule duka sai kaga sun buzutsire haka fata sun da tsara ta fata za ka ga ta fata mutum ta yi wani kirci-kirci haka idanuwa da sauransu sun yi jawur da sauran duk abubuwan da suke faruwa haka kuma sai an dade ana cuɗanya saboda ba ta da ƙarfin cutarwa sosai ba kamar sauran kwayoyin cuta wanda ka shaƙe su za ka kamu da ciwo ita ba ta da ƙarfin illa su za ka ji Hausawa na wata karin magana ba a sunan madan kusa kwana sai ya shiga 40 da yatsu so ai dadewar da ake yi ne kafin ta bayyana a jikin mutum kafin kuma ya dauke ta da sauransu to shi yasa take ita da wannan ba ta da ƙarfin cutarwa sosai
0: mafi akasarin yanzu masu dauke da wannan cuta ta kuturta da tawa ne saboda yadda mahukuntan jihar ta Katsina suka tashi tsaye wajen yakar cutar ta hanyar ware wani asibiti na musamman dan kulawa da masu dauke da cutar kuma mafi akasarin masu dauke da ita sun warke kamar yadda wannan dattijan Musa Ado sardaunan sarkin kutaren jihar Katsina ke cewa wanda kuma ya kwashi kusan shekaru 50 yana fama da cutar amma sakamakon matakan da aka dauka ya rabu da ita faufau
2: magana kuturta da sauki abinda suka sa sauki kuwa da tabullo ake zuwa asibiti nan da nan a bada magani bangiji Allah ya amsa Allah ya taimaka ciwo ya yi sauki amma yanzu da wuya ka samu yaro mai ciwon wannan
0: amma da abin yake da kafin a samu magani
2: kai ya baci kafin a samu magani za ka je ka tarda mutum kawai haka ne ya je a dawa ma kawai cikin dangin shi ma bai zuwa dangin shi ma ba sa san shi sai dai kamar ko uwa dai ma ta kuma ta tallafin wanda wannan ciwon samu ko da iya dan karbi
0: to wannan magani kyauta ake ba ku shi ko
2: a kyauta ake ba mu kuma an ma ga wani wanda yake iya da aure wannan ko a ina ne hemi to ka daure ka je kai asibiti kaji
0: yanzu kai baba da ita aka heka koko
2: ba da ita aka heni ba amma dai gaskiya ina garami ta sami ni ina ganin dai yanzu shekaruna sun kai 68

0: masu sauraron kuna sauraron shirin lafiya jari wanda ke duba yadda aka samu ragowar masu fama da cutar kutarta a jihar Katsina dake arewa maso yammacin Najeriya. Mafi akasari masu fama da cutar sun ce ba a haihuwar mutum da ita, abin da ya sa matakan da hukumomi suka dauka suka yi tasiri matuka ganin waɗanda suka samu cutar ba da ita aka haife su ba kuma sun haifa ba tare da cutar ba. Adama Ibrahim na daga cikin waɗanda suka yi fama da cutar kuma ta haihi ƴaƴanta fes lokacin da take dauke da cutar.
1: Gaskiya cutar mu yanzu da sauki, muna jin sauki sosai, muna jin sauki
2: kafin ku halin sauki da cutar take.
1: Da cutar da take cewa iya ta so maka lahiya lahiya bakin lahiya, wani ka gani jikin ki kuraje ne, wani ka gani wani wuri fari wani wuri ja, haka nan yake hito mamu da rana daka kuma fitan ba da shi aka aihe mu ba, muna cikin yayi ma ina tana cikin kashi
2: kamar ke dauka shi kika kore shi aka aihe ki.
1: Wallahi ni dai tun ina yarinya nike da shi, tun ina yarinya amma ina shan magani sai na ji sauki da haka nan haihuwa ta.
2: To yaran da kika haifa suna da ciwon?
1: A'a, mu yara ba su da ciwo. Ba mu aihuwa ƴaƴa da wannan ciwo.
2: Yanzu gashi ina ganin ya tsanki yayi baki haka da ya tsinki amma ya baki.
1: Ka gani ba, di banni ka gani.
2: Ya warke?
1: Ya warke lahiya lau. Lahiya lau nan da ka gani wannan yatsuna.
2: Ko me kina yi da hannun?
1: Wallahi da haka na haihuwa ta ma. Haihuwa ta 9-10 na nan wurin kamfani.
2: Ya 10.
1: Eh.
2: Duka ba mu abin.
1: Babu ba abin kwata kwata. Don ka gantu ma ka ce mamu ka hesu. Ai hesu ya yi mu ba su da shi. Lahiyayyu ne kuma Allah ya da ta muke ni lahiyayyu suka dauki ƴaƴana nan nan kasar suka dauke su.
2: Suka aure su.
1: Wallahi suka dauke su. Ni ma ƴaƴan ma yamu yamu na Allah ba su almi ƴaƴana ba kuma duk suna na. Sun yi iyalin su. Jikoki ina da su dan nan Allah ya bada su. Kuma ga lahiya. Yanda muke tare.
0: Masana harkokin kiwon lafiya sun tabbatar da raguwar cutar kutirtar saboda matakan da hukumomi suka dauka kamar yadda Dr. Habib ke cewa.
3: Yanzu kuturta ta yi karanci saboda advance na immunization allurar rigakafi da ake yi na ciwon tarin fuka, so duk kusan iri ɗaya ne da ita. Idan aka yi mutum wannan rigakafin ciwon tarin fuka, so shi ma yakan dan samu saukin kamuwa da wannan kuturta, kuma yake an yi magunguna da yawa, ana ta shan magunguna. So wannan yasa ta rage tasirin ta, kusan yanzu ba a ganinta kamar yadda ake ganinta a da. Bi hanyoyin da za a bi domin mutum ya kauce wa ciwon kamuwa da wannan ita kututa shine, idan an gama ita to a kiyaye kada a zama ana zawo cuɗanya tare da shi. So shi yasa ake dadewa da kuma akwai rigakafi, allurar rigakafi da ake yi yadda za a kauce mata. Idan aka yi allurar rigakafin nan na ita waccan bacteria ta wadda kawo tarin fuka, tunda duk kusan family ɗayan, to yana kare ko wancan. Sannan kuma idan ai identify mutumin da ke yi maza a kawo shi asibiti a fara shi kan magunguna, da zarar an fara shi kan magani sati biyu za ka ga to kuma ba za a iya yaɗa cutar ba daga jikin shi. So kaga a gane cutar da wuri, a fara magani da wuri, shi ma zai taimaka wajen kare ta da yaɗuwar ta daga cikin al'umma da sauransu.
0: Gwamnatin jihar Katsina a nata bangaren ta ce ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba, za ta ci gaba da yaƙi da cutar ta kuturta har sai ta kai ƙarshenta kamar yadda yanzu ta ɗau hanya. Honorable Musa Adamu Funtuwa shi ne kwamishinan lafiya a jihar.
4: An ba da tallafi na musamman da ɗaukar nauyin clinic ɗin da kuma yi musu dressing da ba su maganin sanar da wayar musu kai. To kuma an samu haɗin gwiwa duka da all stakeholders, da kuma an samu goyon bayan yadda su masu cutai da wanda kuma suke submitted na ko gudun orsan sanar su ba da haɗin. Amma kusa dalilin wannan ma kusan jihar a wanda aka samu a kan ƙoƙarin da gwamnatin jihar Katsina mu ne muka yi zare muka yi na gaba a kan irin shirye-shiryen da gwamnati ke kan shiga cikin wannan aikin, wanda Allah da ya kusa zama tarihi.
0: Musa Adamu Funtuwa, kwamishinan lafiyar jihar Katsina kenan. Kuma masu sauraro da haka shirin na wannan makon ya kammala, wanda ya duba yadda ake ci gaba da samun raguwar masu cutar kuturta a jihar Katsina. Sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku nan sashen Hausa na DW, sunana Yusuf Ibrahim Jirgaba da na shirya na gabatar nake muku, fatan alkhairi.
5: Ga kuma shirin wasiƙun masu sauraro.
6: DW wasiƙun masu sauraro.
7: Masu sauraro, barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin wasiƙun masu sauraro daga nan sashen Hausa na DW da ke a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam ke tare da ku cikin shirin na wannan rana.

To dai shirin wasiƙun masu sauraro ne ake saurara daga nan sashen Hausa na DW da ke a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Daga cikin sakonnin da kuka aiko mana akwai Abubakar Kawu Girgir da ke cewa zaben 2027 da ke tafe a ƙasarmu Najeriya ya kamata al'umma su yi kyakkyawan karatun tanutsu wajen gudanar da zaɓe, matukar suna son ƙasar nan ta zauna tsarin demokradiyya da kuma ƴanci. To amma matukar al'umma suka yi kwance da kaya, to kuwa tabbas za su ji za su gani, domin kuwa shekaru hudu ba kwana hudu ba ne. Allah ya sa mu dace ya kuma zaɓa mana wanda yake mafi alkhairi ga ƙasarmu. Amin summa amin. Sai kuma Mamman Shazali Mai Nasarwa wanda ya ce a gaskiya za mu bayyana ra'ayinmu ne a bisa yadda gwamnatin Najeriya ta fito ƙarara ta sanar da gaskiyar al'amari akan rashin tsaron da ya damu ƙasashen Sahel, inda shugaban ƙasar Najeriya ya sanar da cewar tabbas idan ana so a ga bayan rashin tsaron da ya katutu a yankin Sahel, to lallai sai an samu haɗin kan ƙasashen da ke ƙetare, musamman haɗin kan ƙasar mu ta Nijar, Chadi, Kamaru da Benin da Mali da ma uwa maba da mama ƙasar Najeriya. To ba shakka idan sun haɗa ƙarfi da ƙarfe wuri guda, insha Allahu rashin tsaro zai zamo tarihi. Daga ƙarshe muna kira ga ƙasashen da su yi nazari akan hakan domin wanzuwar zaman lafiya a yankin na Sahel gaba ɗaya. Sai kuma wasiƙar ka Comrade Salisu Umar Kaukai wanda yake cewa mu dai abin da ke damunmu shine rashin aikin yi ga matasanmu. Muna kira ga mahukunta da su daure su nema wa matasa ayyukan yi da mun dogaro da kawunansu da kuma ƙauracewa zaman banza. Domin so tari zaman banza ne ke jefa matasa da dama cikin aikata ayyukan ba daidai ba. Sai kuma wasiƙar Nuruddin Bashir Namar daga Gombe a jihar Adamawa Najeriya da ya ce DW Hausa ina kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da cewa ya kamata ta kawo ƙarshen matsalar tsaro da ke damun al'ummar mu ta Najeriya. An daɗe ana ruwa ƙasa tana shanyewa. To mu dai mun yi kira kuma za mu jira lokaci na zaben 2027 insha Allahu. Sai wasiƙar ka Suleiman Alhaji Bahari da Magaram tare da Lele mai kaya a garin Malam jamhuriyar Nijar masu cewa assalamu alaikum DW Hausa. Ya ku ƴan uwa jama'a, musamman a wannan lokaci na damina, muna kira ga kowa da kowa ku guji rufe hanyoyin ruwa ko zubar da shara a cikin magudanar ruwa. Wannan ɗabi'a tana haddasa ambaliya, tana lalata gidaje da hanyoyi, kuma tana janyo asarar dukiyoyi, har ma tana iya salwantar da rayukan mutane. Don haka bai kamata muna yin gine-gine ko tara shara a wuraren da ruwa ke bi ba. Maimakon haka, mu haɗa kai wajen tsaftace magudanar ruwa, mu kula da muhalli, kuma mu kewayar da kan juna akan mahimmancin kiyaye hanyoyin ruwa domin kiyaye muhallanmu daga gurɓata. Wannan ba aikin gwamnati kaɗai ba ne, haƙƙi ne da ya rataya a wuyan kowane ɗan ƙasa. Idan muka ba ruwa hanya, za mu rage haɗarin ambaliya, kuma mu kare iyalanmu, mu kare dukiyoyinmu, kuma mu gina al'umma mai tsafta da aminci. Allah ya sa mu gane kuma mu gyara. To madalla masu sauraronmu da waɗannan saƙonnin da kuka aiko mana a cikin wannan shiri namu na wasiƙun masu sauraro. Yanzu kuma bari in sake miƙa ku ga Rejana Munir Yahaya domin ci gaba da sauraron saƙonnin da kuka aiko mana dangane da rahotanninmu da kuka saurara.

0: abuna Accra a ranar Litinin kadai a kasin shekarar bara wanda mafi tsanani da aka samu bai zarce ma'aunin milimita 56 ba a rana kazalika akwai dalilin sauyin yanayi da zubin ginin birnin Accra dake tsakanin tsaunukan Equapim da tekun Atlantic sai kuma uwa uba halayyan dan adam bayan gwamnati ta gano duk waɗannan shin za a ga sauyi ko kuwa za a ci gaba da zaman sai abin da hali yayi ƙarshen rahoton kenan Jamila Ibrahim mai zango DW Hausa Accra Ghana
1: A Najeriya kuwa masu ruwa da tsaki a harkar sa ido a zaben Najeriya sun nuna damuwa akan yawan kudin da za a kashe a babban zaben Najeriya da za a yi a 2027 wanda ya kai naira biliyan 873. Wannan ya nuna zaben zai zama wanda ya fi tsada a tarihin kasar. Wakilinmu dake Abuja Wais Abubakar Idris ya aiko mana da wannan rahoto.
2: Kudade ne masu yawan gaske aka amincewa hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya ta kashe su wajen shirye wannan zabe na shekara ta 2027 a wannan zangon zaben an samu gagarumin ƙari ne na adadin kudaden da za a kashe daga naira biliyan 355.5 a zaben da aka yi a shekara ta 2023 a yanzu za a kashe naira biliyan 873 ne Dr. Abdulrahman Abu Hamisu na cikin waɗanda suka dade suna sa ido a kan zaɓuɓɓuka a Najeriya.
3: Ta yaya za a ce wai zaɓen ƙasa zai ci biliyan 873. Ai wannan ba abun yi bane. Duk wani ƙasa da yake da hankali da ya mai da hankali a kan al'amuran wato jama'arsa da talakawa ai ko an ce za kashe biliyan 10 ma za a ce yayi yawa inda gudanar da zabe ne a Najeriya me ake yi da za a ce an kashe irin wannan magudin kudin allowance ne wani irin allowance ne ba ka sake yi aiki ba
2: to sai dai ga Mr. Nick Dazang tsohon director a hukumar shirye zabe ta Najeriya ya ce akwai bukatar fahimtar yadda lamarin yake
4: sanna daya muna da dimbin jama'a da Afirka maso yamma mu ne yake da al'umma fiye da duk kasashen yawancin kayan zabe ana shigar da su ne daga kasan waje Allah misali kaga shi beavers din nan da ake amfani da shi a kasan China ake zuwa ake sarrafa shi sannan a dawo mana da shi kayan zabe kaman nasiri duk ana buga su a kasan waje ne yawancin wa'annan kayaki ana sayan su ne da kudin dala neran kusan kula yomin zaka ga tana tangal-tangal ne in ka kwatanta ta da dola zabe a Najeriya in ka kwatanta da wasu kasashe wanda ke kusa da mu za ka ga cewar namu ma bai kai nasu ba
2: kayayyaki da yawa da ake gudanar da zabe da su a Najeriya shigo da su ake daga kasashen ƙetare wanda ake amfani da dala domin sawo su Malam Umar Muhammad matashi ne dake bibiyar al'amuran zabe ya bayyana matakan da ya kamata a dauka da rage kudin da ake kashewa wajen shirye zaben
5: a bisahun cigaban duniya domin cigaban duniya ya zo da hanyoyin sadarwa da fasaha ta zamani wasu lokuta in ka kalli kasashen da suka cigaba a duniya muna ganin yadda suke gudanar da zabukansu gwanin ban sha'awa mutum daga gida zai iya kada ƙuri'an nan idan za a rika sauƙaƙa irin waɗannan kaga ba za ka yi maganan ballot paper da shi ma makudan kudi ake warewa wajen buga su da tafiyar da su da gadin su da ma duka irin rigingimin da ake samu na satan akwatu da sauran
2: shirye zabe dai babban al'amari ne a Najeriya inda ake neman hanyoyin da ya kamata a sauƙaƙa daukacin al'amarin ƙasa ta samu kudaden adanawa sannan masu zaben su ma su samu sauƙin yin sa Wais Abubakar Idris DW Hausa daga Abuja Najeriya
1: To idan shirin ya nufi Jamhuriyar Niger kuwa gwamnatin mulkin sojin ƙasar ce ta fitar da sabbin matakan inganta ilimi a matakin jami'a musamman ma ta fannin jarabawar da ake yi kafin shiga manyan makarantu kamar yadda za ku ji a rahoton da wakilinmu na jihar Tawa Isu Mamman ya aiko mana
6: Jarabawar ƙarshen karatun shiga jami'a a Niger ita ce ke zaman gaba mafi tasiri a rayuwar ɗalibi tun daga firamare har ya zuwa wannan gurin tana kuma ɗauke ne da mataki guda biyu akwai matsayin wucewa kai tsaye da ake kira a turance ekiri kana akwai matsayi na biyu wanda sai an sake tantance ɗalibi a wata takaitacciyar jarabawar da ake kira oral to sai dai a sauye-sauyen da gwamnatin ke yi na inganta sashen ilimi a ƙasar masu ruwa da tsaki a jarabawar sun kawo jerin shawarwari kama daga na sashen cin gyara wato correction har ya zuwa ga soke wannan matakin na biyu da ake kira oral na buƙaci ci jin ta bakin hukumomin da ke

0: A shekarar 2014 ne dai Najeriya ta bi sahun sauran kasashen duniya da suke amfani da tsarin tasiri na zamani ta amfani da manhaja ta wayar salula irin na Uber da Bolt. Bayan kaddamar da shi a birnin Lagos, abinda ya sanya kasar zama ta hudu a Afirka da ke amfani da wannan samfurin tasiri na zamani a wancan lokaci. Direbobin da suka shiga shirin ya buɗa musu wata kafa ta musamman na samar da ayyukan yi da ma ƙarin samun kuɗin shiga a aljihunsu. Balantanku Abubakar yana da ilimin boko mai zurfi, amma ya shiga aikin tuki a wannan tsari.
1: Ni driver ne da nike Uber da kuma Bolt da InDrive. Magana gaskiya ɗauka cewa ni ma ina ko karatun ma da nayi zai amfane ni ta wannan ɓangaren ba. Saboda wani harkar Uber da Bolt da InDrive duka a harka ce ta ilimi. Na farko dai za ka ga inda fasinja yake da inda za ya da kuma nawa zai biya ka. Ni kaina in ne magana akan kaina ta canza rayuwata saboda na samu dubban alkhairai ta wannan hanyar aiki da Bolt. So muna da waɗanda da yawa sanadiyar wannan aiki da suke na tuki ta hanyar Bolt da InDrive da Uber sun samu taimako daga dubban mutane wanda babu adadi. Wanda ina ɗaya daga cikin mutanen da na taɓa samun taimako daga mutane daban-daban sun zo da tsari na musamman saboda sun samawa dubban matasa ayyukan yi. So da yawa za ka ga mutane sun akwai mutane da yawa wasu ma ayyukansu ma suka aje saboda abin da suke samu bai kai abin da suke samu a harkar kamfanonin nan ba. Sun taimaki direbobi da fasinjoji. Saboda da in ka duba kamar ni a nan Abuja nake aiki, za ka ga Abuja da in kana da mota za ka je ka sha mai gidan mai, kai ta bi kan titi kana ta danna hon. Kana neman fasinja, shi ma fasinja yana gidan shi sai ya fito kan titi ya tsaida ka ya ce maka wuri kaza zani nawa za ka kai ni kai ka ce kaza shi ya ce kaza.
0: Harka dai ta bunƙasa inda ta tashi daga motoci har zuwa babura da ke kara kaina domin kai sakonni a biranen Najeriya musamman Lagos da Abuja da Port Harcourt. Alƙaluma daga ofishin tattara bayanai na Najeriya sun nuna cewa mutane miliyan 1,750 ne ke amfana da manhajar Bolt a ƙasar. Malam Ashir Muhammad Gwaram ma'aikaci ne da ke hada aikin albashi da sana'ar tasi ta Bolt a Abuja hedkwatar gwamnatin Najeriya.
2: Idan na tashi daga aiki nakan zagaya a da kafin ita Bolt ɗin da Uber ta zo. Nakan zagaya ina fim-fim-fim-fim. To abun wani sa'in sai ka zagaye unguwa gaba ɗaya ma baka samu fasinja ba. To shi yasa da wannan harka ta Bolt da Uber ta fito wannan tsari sai nayi kokari na rijista da su saboda su kana tsaye kofar gidanka ma za a kira ka a baka fasinja. Gaskiya wannan tsarin ya fi wancan sau 100 saboda wannan kan aiki dai sai dai ka gaji ko da ba riba sai dai ka gaji. In na fita daga kaman karfe 6 na yamma zuwa 11 dare zuwa 12 dare akalla kasar in na zujuya bayan na biya su kudin su zan iya tsira da 10,000 a da kenan lokacin da ba tsadar mai sosai.
0: Samar da ayyukan yi ta hanyar amfani da manhajar tasi ta Bolt da Uber na tafe ne da bunƙasa tattalin arziki na direbobin da ma samar da kudaden shiga ga gwamnatoci musamman a matakin jihohi. Amma in an auna menene mizanin gudunmuwar da suke bayarwa a fannin tattalin arziki da ci gaban ƙasa? Dr. Isa Abdullahi masanin tattalin arziki ne dake Najeriya.
3: Yawan kuɗi wanda ake ganin an samu a shekara ta 2025 ya kai dalar Amurka miliyan 303 wato kwatankwacin naira biliyan 450 kenan a darajar naira. Haka aka samu a wannan sana'a a cikin Najeriya. To kuma an yi kiyasin cewa nan da shekara ta 2029 wato kimanin shekaru 3 kenan na masu zuwa ana iya samun dalar Amurka miliyan 477 wanda yake daidai da naira biliyan 715 kuɗin da yanin nan ka haka. Saboda haka wannan tsari ne sosai wanda yake taimakon tattalin arziki. Kaga akasarin ma'aikatan Bolt nan da Uber suna da zaka gansu wasu ma masu digiri ne sun yi karatu masu master's digiri wani ma ma'aikaci ne na gwamnati. Albashinsa bai ishe shi ba ya yi hidimomin gidansa saboda haka zai ɗauki motar ya mata rajista da yake hawa da suna yana ɗan taɓa Boltin in ya tashi aiki ya je ɗan rinka yi yana ɗan samun ƙarin na cefane da sauran kayayyakin biyan bukatu na yau da kullum.
0: To baya ga bunƙasa tattalin arziki na direbobi da samar da kuɗaɗen shiga wannan tsari ya samar da sauki ga masu amfani da tasi na zamani. Hawau Laila Barkindo na cikin masu amfani da wannan tsari.
4: Da farko Uber da yanda yana ma amfani sosai gaskiya saboda wannan ma zamanin da nake ciki duk muna son abu mai sauki da kuma sauri amma kana zane a comfort zone ɗinka zaka iya order din Uber right ɗinka zai arrive a ofar gida ya dauke ka kuma ya kai ka inda kake so kuma suna bin dokokin hanya gaskiya shi ma akwai tsaro passenger ma yana da alhakin ne duba inda duk da wannan zamanin akwai buragobi to kana da alhakin kai ma ka duba kafin ka shiga
0: to sai dai kamar kowace sana'a tsarin tasi na amfani da manhaja musamman bayan fuskantar tsadar man fetur a cikin Najeriya Malam Tanko Abubakar direba ne dake amfani da wannan tsarin
1: na faka mota na tsawon wata biyu sakamakon rashin samu da muke yi a dangane da harkar da muke yi saboda tsadan mai da aka samu da kuma su kamfanoni na waɗannan application da muke amfani da su mun ta musu complain akan su ƙara kuɗi saboda muna fuskantar rashin samun wani abu to amma sun ki amincewa su ƙara wannan dalilin ya sanya da yawa mu drivers mun faka motocin mu saboda aikin ba zai yi ba saboda gaskiya babu riba ya kasance wajen 35% suke charge kashi 35 cikin 100 wanda in ka auna za ka ga cewa idan suka baka passenger misali na 3,500 za ka ga abinda zai zama naka bai wuce 2,400 ko 2,500 ba 1,000 zai zama nasu ne ko 1,000 da wani abu
0: to dai an samu bullar wasu sabbin manhajoji da ake amfani da su wajen samar da sufuri na tasi a cikin biranen Najeriya waɗannan sun hada da InDrive Lag Ride Reader da dai sauransu mafiyan waɗannan dai na cikin Najeriya ne ko wannan ya sauya yadda lamarin yake
5: Malam Zubair Abubakar direban tasi ne dake amfani da wannan manhaja a aikin da yake yi a Abuja
6: bambancin Bolt da InDrive yana da yawa sosai duk 1,000 suna da naira 250 shi kuma wannan duk 1,000 suna da naira 100 InDrive kenan duk 1,000 suna da naira 100 shi kuma Bolt duk 1,000 suna da 250 InDrive kuma sun fi ba da passenger sosai dan passenger su turo za su turo maka passenger 10 ma lokaci guda sai wanda ka zaba za ka dauka to amma in ka je wurin passenger za ku yi ciniki in ka ga kudin yayi maka kadan dole cinikin zai canza za ka tambaye shi gaskiya wannan wurin da za mu je kudin yayi kadan kalala ka bada sai mu tafi to wanda amma kana fadi mashi dama ya san eh wurin ne yafi haka kana fadi mashi kawai zai ci mu ce shi kuma Bolt kana zuwa ka dauka za ka
0: kenan shirin ya kammala cibcib sai dai wani makon za a ji mu dauke da wani sabon shirin murdin abokan aiki na a sashin Hausa na Deutsche Welle wai sa Abubakar Idris ke cewa a zama lafiya
7: to madalla yanzu kuma sai shirin duniya mai yayi
8: DW Duniya mai yayi.
9: Shekaru da dama Najeriya na tafi da tsarin yan sanda a ƙarƙashin gwamnatin tarayya. Sai dai kamarin tabarbarewar tsaro sun haifar da kiraye-kiraye na kafa yan sandan jihohi. To shin yan sandan jihohi za su samu da cikakken tsaron da ake bukata ko kuwa za su bujiro da sabbin matsaloli ne na zamantakewa da kuma siyasa? A kasance da mu domin jin cikakken abin da shirin ya kunsa. Wanda ni Abdullahi Tankobala zan gabatar muku.

0: Kuma da Allah. Kodake Najeriya na da jihohi 36 da babban birnin tarayya, aikin ƴan sanda yana ƙarƙashin gwamnatin tarayya ne. Gwamnonin jihohi a hukumance ana cewa su ne shugabannin tsaro a jihohinsu, amma ikonsu ragagge na kan lamarin aikin ƴan sanda da aka tura aiki jihohin. To shi menene fa'idar ƴan sanda da jihohi? Farfesa Mamman Lawal Sufari San, kuma malami a Jami'ar Bahare da ke Kano, ya yi ƙarin bayani.
1: Lallai wannan batu ya tabbata a nan majalisa ta tarayya cewa sun yi gyaran doka domin a samu 'yan sandan jihohi. Ka san yadda tsarin da yake 'yan sanda na gwamnatin tarayya ne, duk lungun da kaga dan sanda a Najeriya to ma'aikacin gwamnatin tarayya ne. To yanzu saboda wasu dalilai, musamman dalilai na tsaro, ake ganin cewa ya kamata a samu a 'yan sandan jihohi ya zamanto jiha kowace tana da nata tsari na 'yan sanda wanda za ta taimaka wajen wato samar da tsaro a Najeriya baki ɗayanta. Wannan shi ne babban fa'ida da ake gani. Banda shi kuma za a ga akwai fa'ida, misali dama ai akwai ƙarancin 'yan sanda a Najeriya. In ka duba yawan mutanen Najeriya, ana cewa sama da miliyan 200, adadin 'yan sandan da ake da su sun yi ƙaranci sosai. Har kwanakin baya ma shugaban ƙasa ya ba da umarnin a janye 'yan sanda da ake biya manyan mutane, suna ba su kwariya domin ƙarancin 'yan sanda. To idan aka yi haka din, ana ganin kowace jiha idan ta yi nata tsarin na 'yan sanda, na a samu wadatuwa.
0: To sai dai ra'ayoyi sun bambanta a tsakanin 'yan ƙasa kan 'yan sandan na jihohi, inda masu goyon bayan 'yan sandan jihohin ke cewa za fi samun cikakken tsaro kuma cikin gaggawa da tabbatar da doka da oda. Tsohon kwamishinan 'yan sanda a Najeriya, Abdulkadir Indabawa, na daga cikin waɗanda ke ganin alfanun kafa 'yan sandan na jihohi.
2: Kamar yadda ka ce, ra'ayi ya bambanta. Akwai masu so, akwai wanda suna ganin bai dace ba. Amma ni gaskiya ina cikin wanda suka iska ya dace a yi shi. Saboda yawancin laifuffukan da suke faruwa a jihohi, masu yawan da suka fi yawa da jihohi ya shafa. To yanzu ni ina ganin a gwada a gani, amma kullum sai a ce ba za a iya ba.
0: Wasu na nuna damuwa cewa 'yan siyasa na iya gurɓata tsarin wajen cimma biyan bukatunsu, domin gwamnoni na iya amfani da 'yan sandan jihohi wajen cin zarafin 'yan adawa. Kamar ya kake ganin wannan?
2: Ni ban yarda da wannan ba. Idan dan wannan ita ma gwamnatin tarayya ta yi amfani da 'yan sandan nata da ci zarafin 'yan hamayya.
0: A yanayi misali na rashin jituwa a lokacin aikin tsaro tsakanin 'yan sandan jihohi da na tarayya, da kowa na da hurumunsa, umarnin wa za a bi?
2: Ba za a samu matsala ba. Laifuffukan kowa an ware masa nasu. A ga abin da ya shafi rogari a cikin jiha, ya fyaɗe din na jihohi ne, kowa ce wayan nan din satar akuya, satar kaza. Amma abin da ya shafi interstate, kamar lakura wannan ko bandi din da su yi katsina da jambara, to nan ka kashe ne zarar gammal. To ba za a samu matsala ba idan dai kowa ya aikin su, da idan su 'yan sandan jiha akwai wani abu da ba za su iya ba, ya fi ƙarfinsu. Amma aikin sai su nemi taimako a wajen Federal Police, sai a zauna lafiya.
0: Tsohon kwamishinan 'yan sanda a Najeriya, Alhaji Abdulkadir Indabawa. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Najeriya na ganin idan ba dage an tsaya tsayin daka wajen sa ido ba, ana iya samun cin zarafin bil'adama. Isa Sanusi, shugaban ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International, na ganin 'yan sandan jihohi ba alheri ba ne ga Najeriya.
3: To gaskiya ba zai haifar da wani alkhairi ba, kuma abu ne ma da ba zai ma yi aiki ba idan ka dubi gazawar gwamnatocin jihohin Najeriya gaba ɗayansu 36 ta fuskar sha'anin mulki da gudanar da cibiyoyi na gwamnati. Don haka magana ce kawai ta siyasa wadda take ba za ta haifar da wani abu ba. Idan za a tashi tsaye a yi maganin matsalar tsaro, a tashi a yi. Amma magana wai kirkiro jihohi, 'yan sandan jihohi wai ya taimaka ba abin da zai taimaka, illa ma ya ƙara dagula sha'anin tsaro.
0: Amma wace hujja kuke da ita cewa samar da 'yan sandan jihohi zai ƙara dagula sha'anin tsaro a Najeriya?
3: Abin da zai nuna maka manuniyar cewa idan aka yi 'yan sandan jihohi za a shiga cikin bala'i na take haƙƙin bil'adama shi ne idan ka duba yadda 'yan vigilante suke aiki, misali, ko kuma rundunonin sa kai na jihohi. Za ka tarar da cewa irin cin zarafin bil'adaman da suke yi ya wuce kima, ya wuce misali. Kuma mu abin da muka fi fargaba a kai shi ne ba yadda za a yi a ce wai kawai dan matsalar tsaro ta ki cinyewa kawai ka ce za ka kirkiro 'yan sanda rana ɗaya kawai ka mika jihohi. Ina ga kawai wannan wata hanya ce da gwamnatin tarayya take kokari ta zame hannunta daga harkar tsaro, kawai sai ta mika wa jihohi abubuwa su ci gaba da lalacewa kawai shikenan ba yadda aka yi. Sannan kada ka manta idan shugaba ko kuma a ce gwamna shi yake da iko na 'yan sanda, to dole fa zai sayi makamai. Sannan kai ka san yanda sha'anin riko da makamai yake, da yadda ake ta samun zarge-zarge ko da a cikin jami'an tsaron Najeriya ne yanzu akan cewa akwai waɗanda suke ba da haya ko ma suke sayar da makamansu. To idan ka ce jihohi 36 kowanne za su sai bindigogi da 'yan sandansu, to yawan makaman da suke yawo a cikin ƙasar zai ƙaru, sannan tashin hankali ma zai iya ƙaruwa.
0: Yayin da wasu jihohi suke samun kuɗin shiga mai yawa da za su iya kula da buƙatu da haƙoƙin 'yan sanda ba tare da wata matsala ba, jihohin da ba su da ƙarfi na iya fuskantar wahala wajen biyan albashi da samar wa 'yan sandan kayan aiki da makamantansu. Kamar da Farfesa Tukur Abdulkadir, masanin diplomasiyyar ƙasa da ƙasa kuma malami a sashen koyar da kimiyyar siyasa a Jami'ar Jihar Kaduna a Najeriya, ya nunar.
4: Ana ganin jihohi da yawa da a yau ko da sabon albashi da aka amince da shi ba sa iya biya. Sannan muka yi la'akari da makarantun secondary na jihohi da makarantun primary da suke ƙarshen ƙananan hukumomi da gwamnati. To idan ko ya kasance ilimi kanshi musamman kuma abin da ya shafi tushensa na primary da kuma secondary an gagara ba da shi ba za ta ce, to ina ne za a ce za a iya ba da tsaro ko misali a ce an lura da ainihin harkoki musamman su haƙoƙinsu da albashinsu da kayayyakin aiki. Bisa la'akari da irin waɗannan abubuwa jama'a da yawa suke da shakku cewa anya ba ana ma wasu ɓangarori ne shigo-shigo ba zurfi ba musamman na arewa waɗanda wasu daga cikinsu kamar yadda na yi bayani suna da damuwa a bisa yanda jama'a suke fuskantar bala'in kusan hallaka ko da yaushe sakamakon abin da 'yan masu garkuwa da jama'a suke yi da kuma wasu 'yan ta'adda.
0: Wani ɓangare da mutane ke nuna damuwa shi ne na rikicin addini da ƙabilanci, cewa yana iya ta'azzara idan bai hattara wajen ɗaukar mataki ba.
4: Waɗannan abubuwan da ake la'akari da kuma wasu jihohi da ake ƙyamar wasu jinsi waɗanda wasu shekara 200 a wurin, wasu shekara 100 amma har yau ana masu kallon baƙi ne su 'yanci rani ne. Ba abin da ake yi da su ko ƙananan hukumomi ba a maye da su 'yan jiha ne ba. To yau idan kuma jihohin wasu daga cikin suna fuskantar tashin hankali da rashin haƙuri da juna ta ɓangaren addini ko ƙabilanci, to waɗannan jihohi idan suka kafa sojojin ko 'yan sandan jiha misali, to gaskiya za su koma kawai kamar 'yan sa-kai ne na ƙabilu ko na wasu addinai, wanda kuma bai kamata a ce ƙasa ta wayi gari tana da irin waɗannan mutane suna ɗauke da muggan makamai kuma gashi dokokin ƙasa sun kare su ba.
0: Amma Farfesa Tukur Abdulkadir, kana ganin abu ne mai yiwuwa fara aiki da 'yan sandan jihohin a Najeriya?
4: Abu ne mai yiwuwa a yanzu tunda gwamnatin da take mulki a ƙasan da kuma gwamnoni wanda su ne da ke da faɗa a ji a majalisun duka na dokoki na jihohinsu. Abin da gaskiya suke so a yi za a yi kamar yadda kuma abin da shugaban ƙasa yake so majalisar tarayya shi take yi. Saboda haka a wajen doka abu ne mai yiwuwa.
0: A yanzu dai tuni majalisar tarayyar Najeriya suka amince da dokar kafa 'yan sandan jihohin, sai dai ƙalubalen zai dogara ne ba kawai akan gyaran kundin tsarin mulki ba, amma kan shugabanci da sanin ya kamata da kuma biyayya ga doka da oda.
5: Ai duniya mai yayi komai fa akwai lokaci.
0: To masauraro, anan za mu dakata sai wani makon idan Allah ya kai mu. A madadin 'yan uwa abokan aiki, Abdullahi Tankubala ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus.
6: Yanzu lokaci yayi da za mu karɓi ra'ayoyinku da kuka bayyana a shafinmu na Facebook dangane da rahotannin da muka gabatar, kuma ina tare da Musa Tijjani Ahmad da wannan Musa, barka da shigowa.
7: To Raijana, barka da kokari.
6: Da wanne za mu fara?
7: To kai tsaye, ina ganin bari mu fara da ra'ayin Sama'ila Aganas Malam Fotori. Yake cewa al'ummar kasar Afirka ta Kudu gudanar da zanga-zangar kyamar baki fa ka iya jefa kasar ku cikin wani hali, musamman matsalar karancin tattalin arziki. To kin ji shi abin da yake cewa. Sai Kwaina Abdulbaki daga Niger yake cewa da fatan 'yan kasar Afirka ta Kudu masu kyamar baki ya kamata su kai zuciyoyinsu nesa ganin cewa babu kasar da ita kadai tilo za ta iya tsayawa da kafafunta ba tare da ta jingina da wata kasar ba, ko kuma baiwa baki dama. Akwai Rabi Idi da Magaram yace ya kamata mahukuntan kasar Ghana su dauki matakai akan ambaliyar ruwa da ake hasashen samu a yan kwanaki masu zuwa a birnin. Akwai Burin Bukar Dodore yake cewa ya kamata kungiyar kare haƙƙin dan adam su shiga tsakanin wannan kyamar baki da yan Afrika ta Kudu suke gudanar da zanga-zanga a daidai wannan lokaci. Na gama tattaunawar da kuka yi da Farfesa tana zancen akwai buƙatar EU kenan ko kungiyar kasashen Afrika da ta tashi tsaye wajen ganin an tasa baki kan abin da ke faruwa. To idan muka je ga ra'ayin Black Jack yake cewa ni na wa shawara ne ga al'ummar Ghana don kaucewa daga ambaliyar ruwa bai tsallake karatu ba, amma dai a ƙarshe yana cewa fatan alkhairi ga Munir da kuma Rejana Munir da kuma Zaharuddin Umar Dusan Kura. Akwai Yakuba mai aski Badaraka yake cewa kamata yi tun kafin wankin hula ya kai ku dare. Al'ummar birni da karkara na kasar Ghana da hukumomin kasar ya kamata ku dauki matakan gaggawa domin kaucewa wannan mummunar ambaliya. Idan muka je ga Dangote Usaina Dangote Karasuwa daga jihar Yobe Najeriya yake cewa haba yan kasar Afrika ta Kudu gaskiya fitowa zanga-zanga na yakin jinin baki san bai dace ba kuma ta halaccin da baki suka yi muku shekarun baya. Akwai Munir Ebeneau Dumburum kenan yake cewa kamata yi al'ummar kasar Afrika ta Kudu da su yi koyi da tsohon dan gwagwarmayar kasar wato Nelson Mandela musamman dangane da ya jaddada zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin mabambantan al'umma a kasar ta Afrika ta Kudu. To ga dukkan alamu dai wannan labari ya ja
6: hankali sosai.
7: Shi ma Isa Mato mai fada yake cewa DW Hausa sabbin tsare-tsaren da kasar mu Jamhuriyar Nijar ta gabatar na jarabawar shiga jami'o'i Allah ya sa ya zamo mafi alkhairi ga kasar mu. To shi fatan alkhairi yayi musamman dangane da batun jarabawa a Nijar. Abubakar Kawu Girgir daga Najeriya yake cewa abinda al'ummar kasar Afrika ta Kudu ke yi san bai dace ba, za su kara tabbatar da bakin jini wa kansu a idanun duniya kuma babu wata kasa a duniya kenan da za ta iya rayuwa ba tare da wani ba. To kin ga abinda shi Abubakar Kawu Girgir yake faɗa kusan yana da alaka da abinda ya faru musamman gasar cin kofin duniya. Kin ga kasashe da dama sun ki nuna wa Afrika ta Kudu goyon baya sosai musamman saboda batun kyamar baki. An fi nuna wa kasashe irin su Tunisia, Masar da Senegal goyon baya da jinjina.
6: Ranar da suka buga da Mexico ma kusan kowa ya nuna wa Mexico goyon baya ne
7: sosai sosai. To kin ga hatta yan kasashen Afrika suna tare da Mexico dake can wata nahiya daban. To idan muka ce ga ra'ayin Sani Deko yake cewa masha Allah Hajiya Rejana Munir muna miki barka da zuwa kuma barka da aiki. To shi fatan alkhairi ya aiko. Akwai Abba Hillo Maselo dan gudun hijira daga jihar Difa yake cewa yadda daban-daban tar al'ummar Afrika ta Kudu suka fita zanga-zangar kyamar baki a fadin kasar abin tashin hankali ne matuka, don haka Allah ya sa a samu daidaito dangane da abubuwan da suke faruwa. Na san kina ta bibiyan hotuna ku yadda mutane suke ta amfani da sandana da gora da abubuwa dai da dama marasa dadi da kuma gani wajen zanga-zangar kyamar baki. Yusuf Muhammad Abdullah yake cewa DW Hausa bana jin dadin shirye-shiryen ku, to muna matukar godiya. Akwai Sanusi Madatai da Magaram yake cewa al'ummar Ghana da ma Afrika baki daya ina fatan Allah ya kare mu daga iftilayin ambaliyar ruwa da ma sauran dukkan fitintunu. Shi kin ga yayi bayani ne game da batun ambaliyar ruwa. Na san daga Ghana kike ya waɗannan rahotanni ake samu daga can kasar. Na san an yi tawaya da 'yan uwa da abokanan arziki.
6: Kware da gaske. An samu rahotan mutane sun mutu da asaran dukiyoyi da dama gaskiya.
7: To Allah ya jaba. Babu dadi gaskiya. To Allah ya kawo dauki su. Akwai Hassan Mamman ko da ke mun karanta ra'ayin Hassan Mamman. Akwai Presido Gwalalo yake cewa haba kasar Afrika ta Kudu kuma ku sani fa wata rana wannan abubuwan da kuke zai dawo kanku. Idan muka je ga Ali Sarkin Yaki Nima daga Akara Ghana yake cewa fatan alkhairi a gare ku DW Hausa kuma janjana ga mai gabatar da shirye-shirye a yau Rejana Munir. To shi fatan alkhairi ya aiko. akwai alwada al'abada muke cewa haba al'ummar Afrika ta kudu ya kamata fa ku sani kuma mutanen ku suna zuwa wasu kasashe dan haka ya kamata akai zuciya nesa to rajana to ina ganin anan zan daka take nan ko saboda yanayin lokaci
6: masha Allah yanzu kuma zamu koma gar Zahraddin Umar Dutsen Kura da labaran duniya zagaye na biyu
8: DW labaran duniya
9: Kotun kolin Amurka ta yanke hukuncin cewa umarnin shugaban kasar Donald Trump na dakatar da baiwa yaran da aka haifa a Amurka shaidar zama yan kasar kai tsaye ya saba wa doka. Alkalan kotun sun ce kundin tsarin mulkin kasar ya ba kusan duk wanda aka haifa a cikin Amurka damar zama dan kasa ba tare da la'akari da asalin iyayensa ba. Trump ya fitar da umarnin ne a rana ta farko ta wa'adin mulkin sa na biyu. Inda ya nemi hana yaran da iyayensu ba ƴan Amurka bane ko kuma ba su da izinin zama na dindindin samun zama ƴan ƙasa ta hanyar haihuwa. A yanzu kotu ta ce wannan haƙi yana da kariya ƙarƙashin kuskure mata 14 ta kundin tsarin mulkin Amurka. Saboda haka umarnin shugaban ƙasa ba zai iya tauye wannan ƴanci ba. Mamakon ruwan sama da aka yi na sa'o'i da dama ya haddasa ambaliya a sassa daban-daban na birnin Lagos cibiyar kasuwancin Najeriya. Inda gidaje da tituna da dama suka nitse cikin ruwa ko da yake kawo yanzu babu rahoton asarar rayuka amma mazauna a wasu unguwanni sun ce ambaliyar ta tilastawa mutane amfani da kwale-kwale domin ficewa daga gidajensu da ambaliya ta mamaye hukumar kula da yanayi ta Najeriya ta yi gargadin cewa ana sa ran za a ci gaba da samun ruwan sama a kwanaki masu zuwa lamarin da ka iya haddasa ƙarin ambaliya musamman a yankunan da ke bakin teku da kuma kananan wurare Masana sun ce wata ambaliya a Lagos na da nasaba da mamakon ruwan sama, karancin magudanan ruwa, zubar da shara ba bisa ka'ida ba, da kuma saurin fadadar wannan birni. Rahotanni daga arewacin Mali kuma na cewa hari ta sama ya kashe fararen hula 8. Wasu majoyi a yankin sun ce harin ya afkawa wata mota dauke da jama'a a kusa da iyakar Mali da Jamhuriyar Niger, inda nan take waɗanda ke ciki suka mutu. Bayanai sun ce mutanen na kan hanyar su ta zuwa kasuwar mako ne a lokacin da harin ya ritsa da su. Kawai yanzu babu wata kungiya ko kuma hukuma da ta dauki alhakin harin. Sai dai a baya-bayan nan sojojin Mali da dakarun Afirka ko masu goyen bayan Rasha sun kara kaimi wurin kai hare-hare a yankin domin fatattakar mayakan jihadi. To jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan zan mai da kurin abokin aiki Rajana Munir Yahaya domin jin ƙarin haske wato jin mataki na gaba.
6: Da haka za mu yi sallama da ku a cikin shirin a madadin Abdulrahim Hassan wanda shine editan da ya tsara shirin kamar yadda ya zo muku. Zahraddin Umar Dutsen Kura ya fassara ya kuma karanto labaran duniya. Musa Tijjani Ahmed ya karanto ra'ayoyinku. Sunana Rajana Munir Yahaya nake cewa mu kwana lafiya.
10: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.